yalla ne yunti bi neena bu yom rahyami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jotté ak diin ca fof mune kan min haythu amarakum allah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuteen rek nap napal tabarakallah tey duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax duñ sango fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu lal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gune man nako fete jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokkale waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mu ne nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeli nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima jitté sama soxna ginaaw la fété yunus bi ne ko dede xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jitalel sen bop fofu yunitib moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salial a'mal jita len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunitib ali sallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara taw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara taw lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy di lay def yi sal sal yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora jotté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo kenn xeq ba seen di ko nek mu ne bu ko kenn xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu wa'lamu ngir xamne annakum mulaqahu da ngeen dajak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem neegam yalla mo ne lolu ko ñu ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajak yalla motax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mu lutul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaar sax
ko xass xey keureum buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiss so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari nekk bo xasse xey nekk ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiss ba do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqoo wa bashiril mu'minin bi dal ñi gëm nak tay def ni nga xamne non nun la yalla subhanahu wa ta'ala.

su kérogé lamina zalimina yaangi bok ci togn kat motax yonenti bi di top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko allazina ñinga xamné ataynakum joxnañ len alkitaba téré ya'rifunahu xamnañ yonenti bi ya'rifunahu xamnañ xibla ci kama ya'rifun ñinga xamé abnaahum seen doom yalla mune yahudi ni ngeen xamé seen doom noon ngeen xamé yonenti bi wala sax yonenti bi ngeen dara xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa doom ni nga ko xamé moy sa soxna mo lay wax ki sa doom la wala ya koy yaakar daal di ngenté yalla mune ginaaw bi allah ni ki sa doom la nga d'accord bu la waxe ni ki yonenti la war nga d'accord allahu akbar loolu la wax yahudi mu ne seen soxna yi yéen yahudi da leen di wax kii sa doom rek nga nangu kon bu leen waxee ni kii yonent la war ngeen nangu lu tax ngeen nangu lee bañ li ndeysaan wa inna fariqan ti am na am mbooloo minhum ci ñoom la yaktumuna alxaq dañuy nëpp dëgg gi duñu wane yonent bi wa hum ya'lamuna te xam nañ ne muhammad mii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxaq dëgg min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbok min al mumtarina ci ñuy sikk sàkk dëgg

Mansour kay nga takal ma bu lu fa xalam nak lolu ngir yego yak Mansour Mansour bu jotté ndaw ci rek lala njaara lañ koy até amna ndaw ci yegul da amu ci ben bakkar mari nak len di tam ben bakkar tubarakallah non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala tirel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha kukiko ba'da zawjitak fate deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ay ya raja mi takante wat ñu fay len deti in zanna bu yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawala hududallahi rabbi yalla su baba takante ba day wir wa tilka

ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi ci baxna lol wa baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu soti way way sa tallax acca way sa tallaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajala hunna sen abu ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsiku hunna tiileen bi ma'rufu ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant aw wala bo sarrihu hunna ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufu ci jekk wala tumsiku hunna bu leen leen fi ci kër gi diraaran ngir bëgg leen lor li taatadu ndax ngeen jalgati rëddi yàlla yi ku ñu wax maqal ibnu yasaar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayyu ko bàyyi daja jeex mbokk wala bata ah waji nak ne ko dama la doralon may la sama sœur nda toroxal ko gina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy wone ne ndaw si goor gi sañ na jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat wëccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweeri yoon kenn sañu koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen ñi daal di am jàmm boo ko dangay def mi rek ndeysaan faj wacc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ay bi muy bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon tax yàlla mu léegi tii njëkk mbaawa ci njëkk rek waaw li tax tudd wa may yafal zalika ku defati loolu gàllankoor jigéen ba munta sëy feneen faqad zalama nafsahu tooñ na boppam ku ko defati tooñoo ndaw si sa bopp nga tooñ waaw danañ koy def léeg-léeg wa ci jigéen ba noppi bañ keneen takk ko déedéet boo waccee rek bàyyil keneen takk moo tax bokk la ci tooñ wa ci jigéen ba noppi di wax ay baat ca moom naan ndaw si daana xari dara toggam daa néexut dafa bërim dox yàlla mu ne sa yoon néku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom waaw ndem li daal kon yow bëggoo mos na ceeb bi weex na xorom sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xorom ba waaw noonu la jigéen ñëpp noonu la jigéen jooyu seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi la su amoon xaalis koo wax lay tekki waaw noonu la yàlla doon góor goofi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan ay waay kii su ma takkoon loolu la yàlla doon dara rënd ci mënu na dara rënd ci mënu moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn buy sikkal nag ba far góor ñi bëggatul ko yàlla mu ne faqad zalama nafsahu tooñ na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqar yi mën na caa meex keneen wala tattaxisuu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di fayle ayatillahi xusuwa waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may

0: mune ko rofal kessi sukure dañu deugur ndaysan kooku dal di rof loxom borom sukure ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñum dagge loxom ko ñëkki paaka bi nak ñewut muy dag mu metti lol kenen ki nako diiw mune amul ko mbir mi metti na de mune ko bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga ñu la mel ni ñaar ñi rek lolu tax ba gañi biñu démé ci yalla am teranga ji ñu né yalla waaw ñu né waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolu yalla dox yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul defene ñu ñu am watan ñu dé lañu bal diew ñu dé ahya'un dañuy dundu inda rabbihim fa sen borom ñu ngay dundu deewuñu yursaquna ñanga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay degg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani neena so faato sax ñu tudda sa gannaaw geneen dundu la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dundu fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihina ñu kontan lañ bima atahumullahu chalalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dundu ci wat xexaat de haat demat amat ko kon ruy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacture lay yomb ñi tam ñu né buñ sañon ñom délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin farihin bima atahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotel information bobu bil ladhi la te nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb buñu wax len ko moy ala khawfun bulen ragal ala khawfun alayhim bulen ragal wala hum yahzanun deb ñom ñi jaq bulen ragal teranga ji jarna jay subakan lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñangay sak ku len jotalel seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajra al mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazeena ñoñ ñi nga xamne istajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonent ba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dal na len al qarh gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daat ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazeena istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëwé wat yalla ne lil ladina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafatal nañ ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey reey ñoño ñan alladina ñoño ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ lan don tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ak ragal len len daw len gaaw ñu ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañu jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setan moko wahyu ci mu wax gaay ne len daw len setané ngi ñew bam len waxé nak daw len setané ngi ñew far loolu yok len ak loolu yok len ak deugër loolu yalla yi wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wër way yalla doyna wër way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñibi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ñi ñibi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattabu ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fepp fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraishi dajena bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day nepp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julit yi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepulit nan ko bul ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufr dañu ndekante ku dakhale di yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek yi wax sumaram ku dakhale di yalla lolou dal lay yadurru allah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakk weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu allah yalla dafa nam so gisee nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yalla gëreme la yuridu allah yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy niro ki xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekke ñaari témèr yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am lolu duñ xewul dedet yuridu allah an la yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamné buñ ko mësa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ayi ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li da neex mom upp ku ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatali ko yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mune ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yom xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci yalla xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu yalla musal innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mune ñooñu lan yadurullaha shay'a mun ñoo lor yalla dara mun ñoo wañ yalla dara walahum amna azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amna ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal yalla ne wala yahzabanna bu mu yaakar alladheena kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne mum li lahum ñu ngi leen koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla ne na bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama lifinak numli lahum dalen di dolli dilen yexhe liyasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar yalla bayilen fi dilen dolli xewal dilen yexhe lutax liyasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar ku ne ci djuba di bu gudde fan bari djuba di ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djuba di motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djubadi yalla bayiko fi mu guddu fan ak djubadi dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenn ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor waye parce que yow bakkar yima def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki ga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis na kon ki la mak la gën ki ga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyab xol yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama lifi nak li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ leen di yexé bayi leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisee ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben ndox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben ndox amé rek nga commencé beuri commencé lu nga tambalé mur waye ko gis def né ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd walahum azabun muhin amnañ bugal go xamne gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu yalla musa ma kana allah yalla nekut li yazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nonu dedet mum kay day continue di len natu hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selu manam bu fekkone ku ne amantu gemna rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamne ki sa bakam dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natou di set baxam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natou bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natou hatta yamisa al khabitha bi tam min al tayyib bu dikki ci liggey yu kay dañ def concours ñu set ñaraw ñu natan len ñarawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nun lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma len bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu len tek len ay natu ci wax tek len ay natu ci seen yaram tek len ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit liyutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab liste ni ñi ñi la yalla na ndum duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siwel nun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski ni nar ko tabaske bu ko wër ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu do na mel nanu ma nga jox ko lek mu na lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla lay teural motax mu teural li melni xex yaak tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلنكت ليطلعكم على الغيب يرنل لن بانين غيسكم با ديدت علماء يخشن تي وخي باري باري مي بو ديمتي تبري داف ني موم مني موم اول الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه بعدما تي تبري تي سقب جرم نار البا قتم ينتمر أجنار كو جرم نار لولو لسما برام تبارك تعالى وخ من يكون ولكن الله وعي على نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبي ما يشاو كو كنيخ سوكو تتنينك وان كو تي نيو نيو خمني نيو دي نافق am ci ño xamne dañ koy wan motax buñ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gemé yalla gem yonentami wa tattaqoo ngeen ragal ko moytu yi tereen te jëf ay ndigalam su ngeen ko defee falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su alaxira mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy bañ a joxe azaka mu ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay ci ñey bima aataahum allahu ci li leen yàlla jox min fadlihi ci wursëgam wursëg wi leen yàlla jox ñu nay ca bun yaakaar ne nay ga huwa xayran lahum moo gën ci ñoom yàlla jox la alal nga nay caa génnee azaka génnee azaka doon loo xam ne yaag yàlla yéene siq liggéey bi bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma jox samay faqiir loola soo ca nayee yàlla nee na bul yaakaar ne xayrun lahum moo gën ci ñoom dedet gënu ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom mu farlaw ca ndaxte doom yaayam la gëna jage. Kon nak diko woxe benen tur man na tax turam sappiku maryama dane wala bok hannatu dane samaytuha tudena ko mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci se ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teelam laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran mi diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba shaytan du ci mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare joté ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba shaytan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu shaytané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def na soreel ñu shaytané li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko shaytané su baba soxna so si shaytané du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytané du ko mënal dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jote soxnam jote rek mu jote ak mom am na ci nit ñi ñoo xamne su boba ñoo sheytaane ñoy bok seen soxna waye mën nañu dem ba sheytaane gañal leen ci nam leen tay gañe moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kaddu yo xamne du kaddu yu ndaan wax mu wax leen baat yo xamne du baat yu ndaan wax loola tamb leen naqaral digeunte bi digeunte bu naqari ci digeunte goor ak jigen ci kër ak jabar doom ju mucc ci sheytaane mën na ci jafé am naka nonu bu dem djido pour ñu laq ko sheytaane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fed rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytaane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé ne joté ngay jot waxo dara dom ci judd noddo ci noppam sheytaane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gonu yu bari legi mokal fecc mokal tasu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bari wuñ xel ci li sunay jangale te itam ñu ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytaane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti hannatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tuddena ko maryam wa inni tamannaku uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar-rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer sheytaane li tax ñu tuddé ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom sheytaane ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digënte yi xajalo moko xajalé andi yaqku moko yaq lenn lu nek mom sheytaane mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënte ak seen borom mom sheytaane liggey bu nek dana ko liggey motax su gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytaane ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lool mom sheytaane ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñina rafet rek dugal na domam ji ci yoon ñu nara taxé mu di ki di doomam di ñu tuddé Maryama ibn Abbas néna mu duggal ko yoon ñu nara taxé moy yoon ñu nara taxé moy doom ji di Maryam daldi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nuur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ne man ti xétul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngong mu ñew yépp ko ne ko daba nga yaral mako mu ne ko wéxna fa nga ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaayu maryama ben moy dafa ñëkk jox niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yu ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko li muy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duggé sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëwé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayf fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñuwe ci waxtu wele fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wele te mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala mu ne ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne saajiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekke nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj liñ ko tuddé té lola mom yalla ta'ala subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca mun ta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dali xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxam nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma ngoy ñaan nga may ma min lagun ka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutey ma ngi lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tamam bako malaaka yi wo qa'imun manga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu ñu ñewé di julli ci julli kayba malaaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiruka da ñu bëggal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy doom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununt lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñalay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi baayam di ñu tuddé Zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuru ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku degg way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day doom ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lola nak mo di njambar ndax dama yu goy ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñoom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmuji soxna loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg nit ki nek xasuur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu ñu tud nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek xasuur goor go xamni ci day lek di naan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk lifé amu ca loolu aw tagala ci doomi doomi zakaria gi nga xamné mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko goor goorlu do jambaare ba nek bu yoonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñeng ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñeng ko mak mu ma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken mun te melni mom lol ken dako wax yalla daf ne jim leena melni mom su fekke yalla na dako 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fetu la mak nga fetu ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñewu ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dadi jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi ya sama bara anna yakunu li ghulamun wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa khad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fi ca 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen bi am dom mom lol lol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am jëkërëm ji am 120 ans digënté bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak na len may dom yi yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour ci jigen bu dul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom kërëm do meuna sasu loola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fikki at jigen ju ko am ju nekk nak legi leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans du té manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt du té digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaa lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fi fi'lan la fi jëfé fa limu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci age inshallah dañ ko gis xala zakariya ne ko legi gemna na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne tu dom sam ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigen buñ digge wer futut dina man ne da jille wer waye comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gem na ne da nga may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna ci jël na wer numa koy xam qala yalla ne ko ayatu ka sama ndar ga milay wax ne sa soxna ci jël na wer alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju nit bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemmi loy def lu nek da ngay koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wer sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wer mune sama borom lul mom kon deg na ko mangi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa tale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari tubaak ngo nak wasabbih bil asyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalih nenañu ya'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asyi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce nga lama gacce nga lama mom nun ñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga lama yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga lama yow modi do ma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma bakma yalla numu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun gamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asyi ci suba wa ci ngon kon wal abul ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu judd yonent yalla yahya bobu doomi zakariya juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniya shay'un qariq lil 'ada so ñew ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñeenon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la shay'un ajib kal-awwal mbir li mu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu lay netal ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yoy di lako wax fi muy mbir yu doy wa yalla neen wa isfatiliku qalat al malaikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur moy yalla stafa ci tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fekk fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla daqatan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeexnañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi champion yi jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da melu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi ya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تيكو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ري ري ما تودو تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muni maryam ginaaw dama la tan mang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teureul la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu wasujudu warruku'u ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fetti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege hayal sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo film pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallallahu alayhi wasallam defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngi koy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam qulu li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ni daan ñu def bu tuddé dom ñu bari ci ñun mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem leer ba day yeen do nelaw waaw ndax day son ken ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ci kër waaw xale yi jigéen yi bare bari si farkan la ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeen di dafa jàngale tudd le simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma bi xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodd ba ci noppi ndeyjoor bi yeqaantu noppi càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppi ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dem ni ko yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale yi nañ ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaail aalamin ñun jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariam uqunuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma arraki'in bu la ko génn góor maa fu nu sujjóote sujjóotal fu nu rukoo ay rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare ba mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubmul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mu di coow yunti bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka yi mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau ima allahi masajidallah fii dénglu yàlla wax maryam warka'i ma arraki'ina raki'ina yi ñooy ñan bu ne woon ma arraki'a day kon ay jigéen rek lay àndal waaye ma arraki'ina muy góor ña bokul genn goor manal bu yamal khiyamati ku len fay fay la wa bokul genn goor manal takal sun digg tamat kal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su bax dal mu soxna jep melna zalikan nati libina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kumpu ni ñi detaaye.

rahmatillahi yiniti birir mende yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci bir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappi ko do bëgg taxu mukk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di bëgg togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbindef yalla bu gutu tan mbindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola toñu ko yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow nga xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor toy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñun kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamuñ nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow nga xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yowul xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir kon ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñuli fokk ñu dindi ñul ñuli nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytu lu man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamné dafa wéx am 123 tombe yu noir bo moytu bo joxé ben way nak bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe kayit wu ñuul xoli doom adamay kon fufu moy tek ci kayit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé mbolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu agge suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tenal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul len wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ci ala nak turja'u lañu delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga bu bi sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar lan ko mu wax tal daal dikoy fa mel mbalan mur ci yenn ko yobbu ko yobbu ba mu sari lool wax dañ ko duggal ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ni wa ila allah ta yalla
turja'u lañuy delo al umur.

0: wal mu'minat ak ñiko gën ke nango jaar suñu jaarul te nek aw digeen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima diko bari yel mande yalla ñu balti yeerum bari na lool mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lool kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina da kon juroom ñaar fi aya ak ñet wa ci ginaa bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale walu sharia li hayati al-umma al-islamiyya juroom da melni ngiri sari wa ci madina rek fa jëlon dund juluji ci di yaatal ak ci teunk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay indi société bi xéed wi téxaj aduna ak téxaj alakhir mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël doom né ko doomo naala lu melni wax sa soxna yemal naala sama yaay lu melni yaakar nit man na am ñaari xol yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci société bam set yep ak khurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratu ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teureul ñaar la tombu bi di ay atté ak teureul ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teureul bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani khurayba sar bobu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonu ci bissallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna yaak sama yaaye yam wala ko xamné da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamné ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunus bi alayhi salatu wassalam lutax mu am ay soxna yo xamné soxna yu ñum la ëpp soxna yi nga xamné ñom la goor ñor ak itam atté bi lu ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atté hijab te moy laaj jigen ni lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkat ya yow nga nek ci ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghaswatu khandakh muy parti nga xamni ño bolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñep fasiyene gané li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def len baayi bu ñew ñom ñep bu ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la dakalel ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax do mi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabaarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabaarakallah ñom ñep ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq sha Allah yalla man nako teyit ñu ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bok julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen bok aliou fall andak ci walu xarlu wi sen bok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran karim len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci koor gi yeb tabarakallah genon nañ ci suratu al ahzab

seddelé delu jëlewat bo li seddelewat delu jëlewat seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun kël yo xamné dafa mel kël jawabi dafa melon ni mbalka nga xamné benn kël ñetti témir ni mën nañ ci suk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn kël lool nak su jami ay kël yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sant rek ibn kasir mu lay wax mune wal qudur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñame am xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamne buñ ci defé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo modi Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo dekk surga si kune am na fo dekk jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarkal lolou lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërem lol di xultu mu dem jëlali ko ci ëlëk sa kenen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feul ñet dawli nak ñun seen yépp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ni i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndigam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen ala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des ne waxul naa lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bari naa ci jaam yi day shakir

lahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuuti juroom ñaari at jëm kaw di amatu gëlem su ko neexé ne ko goral gëlem gi gor su ne ko jogal gëlem gi jog mu japp ci nas ba di amat tay su juroom ñaari téméri gëlem topon ci ginnaw gëlem gogu xale bi man na amat gëlem gi mu jëk ko amat rek ci dess yépp dal di cey top tabarakallah fa subhana man sakhara hadha li'ibadihi ibn kathir jukib ñettel khatum témir ak juroom ñaar fuk kon mbokk yi benen mbir ngop wa zallalnaha lahum monte yalla tagatu de munu leena tagat sa keur genn janax ci jaaxal la jaaxal go xamni yoy ñuy jaay de ko rebb ay janax est ce que jindo ci ñett wala ñent nax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbote yeek yoyu suñu borom tagatu len wa musmi ci kër gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom musmi ci kër gi tayit leen leen mu am fi juroomi dom wala ñatt nga jël di sanni di ak moolu musmi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla tagatu dara lañ leen mënulut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim tagatul fi nekk ni gañé nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarkallah park ba su fekkon tay da ngeen ne ubbi fi sen radio deug kenn ci journaliste yi tok fi dal ni mbokk yi am na xibar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaay de ñoore ci tabarkallah park bi ba ñu nga jëm sand ga dama ne tay njaay ma bo moytuul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagal nak fas wi ndeysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mune kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngok mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ca lañu yegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam duñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa darneku ci kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jëni yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakallah seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi méew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan
سائقا